Jingiwala, Elawan welcome. Garoma nga bahagar nga jagong. Respect the Banjilang Nation. Nga burungiya nga ngali nga jagong. The land nga yambugaya nga bunjam nga. Of pretty flowers nga yambugaya nga banjilaka. And pretty butterflies. Nyimburungiya nga bugur nga jaramba yawa ngiya nga apangumi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bogulbe. Good.